tell you? What'd I tell you? What?

0: What I say?
1: What?
0: One,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: talaga ko ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Gaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold.
4: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santol Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santol magabi eh. Buntag na po, walay. Halang niyo mo patukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yes to. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
5: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
7: Vision Next. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pang pakusog.
10: Turbo.
11: Pang padugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men.
15: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: 7 Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: 7 Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
20: Exciting!
3: 7 Gold Coffee Mix.
21: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Santon Gold Coffee Mix.
22: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
23: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Andito na ang programa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Santone Gold Coffee Mix.
5: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Da Clarex, sana!
2: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
1: Clarex, sana!
2: Exciting!
7: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santone Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santone Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santone Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
10: Santone Plus Coffee Mix.
11: O si Bibian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santone Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Santone Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudod kaayo ang Santone Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
10: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
6: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
9: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain mong I will stay.
8: Clarex, sana.
4: Exciting!
10: Extra beat.
11: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
8: Kaklarek, sana.
4: Exciting!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Darlin Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
14: Marlin, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte, akong dimaintain. Maayo kayo siya.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nag
2: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
18: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
17: Ay, salamat.
18: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanad.
17: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
19: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot, kay ako.
8: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
20: XFM 89.1
21: Extra Beat
20: in Davao City. XFM 89.1 XFM 89.1
21: Extra Beat.
9: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
8: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
21: Extra Beat.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Clarex, Anna.
22: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: Extra beat.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
2: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinisilig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang moral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarence, Anna.
4: Exciting!
3: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: XFM XFM
1: Tak lari kesana.
2: Exciting.
3: Hai, sporo na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo be.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
6: Extra Biz.

0: Extra B.
1: XFM. XFM.
2: Tá claro que sana.
3: Exciting.
4: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: This portion is brought to you by
7: Turbo Man Enhancer.
0: Extra Beat.

0: bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wakay kwarta, magluyag yud ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kinsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lang kabugnaw imong pagtagad?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Xanthon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Lami nga kung kwansa ng kopi, Xanthon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Xanthon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa Puro, Banana, Magkilam.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sungod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang laka.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Xanthon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Xanthon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
18: Kaklarik sana!
2: Exciting! Waiting for
3: daghana ang nituo nga naayo sa Xanthon Plus Herbal Capsule.
19: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok murag dako og koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga ito atong Xanthon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo ko na ninahinay na siya matmag ninahinay siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakadibis niya kay nawala magod. Basta ka ako usal gud kung mo ninyo ala nga nindot gyud.
3: Kamusad? Mag Xanthon Plus Herbal Capsule na.
20: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
20: Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
20: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
5: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa Exciting Pilipinas, alas 5:02.

0: good morning.
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Yes, adlang Domingo na usap, managupan na usap kita karon sa exciting Pilipinas.
0: Good morning.
1: Siyempre, kining ang inyong katropa, katropas matag adlaw Domingo magsaba. Saba. Diha sa inyong panimalay. Diha sa inyong trabahoan. Diha sa inyong gilingkuran. Diha sa inyong gihigdaan. Siyempre, kaninyong katropa, katropang June, marata, makiguban kaninyo. Siyempre, akong partner, Pikas Lawak, Juan Gudmi, ha? Kamergin duha rin taon, matagad long Domingo, ha? Banimin ninyo, hantong taon niya ang alasays sa mga pipila ka mga isgutana na to.
0: Good morning!
1: Siyempre, sa tuang mga pipila usab ka mga pagpanimbaya. O ang ato ang musika. Musika nga para sa matag-adlaw Domingo makahinumdum ta sa ato ang mga kagahapon. Kay siyempre si Max Urban o si Yuyoy magpahinumdum biya po nagpanagsa sa ato ha. O niya mo ingon biya po na si Yuyoy nga makapahinumdum biya po na sa ato ang mga utang.
2: Pinawa!
1: Adlang Domingo mga katropa, og mauni nga time nga kinahanglan kita. Ha? Munay giingon ba nga dili bawal ang magkasakit, bawal ang magmugtok, bawal sa intawon makasimangot karong mga panahon na.
2: Pinawa!
1: Kaya mag-isa to aning panahon sa Domingo mga katropa nga kwanta ka ng askil ang atong mga panglawas kay watay katong walay trabaho, ha? Kanang rest day nila sa Sabado Domingo, ama po na time po mga katropa nga. Kuan po ta, kanang time po na sa nakasimong pamilya. Nga magunahuna ka nga, unsay imong ipakaon sa nga lami sa iyong pamilya. Kay matod pa sa uman, mingon lang nga. Paita, ganyang kinabuhi, ay, katilaw, nang taglami, ang dolo, ang sawa.
2: Pinawa!
1: Di ba no? Muna siya. Nga kinala karong mga panahon na nga basta adlong Domingo na kasi yung pamilya ang imong unaon pre kuan ka kanaan kani bitong mata bitaw nato puno maana ta nga mamata gitag sayo kana tay trabaho mamata gitag sayo nga makaingot ay wa man ko trabaho ron ana ko trabaho on ha sayo trabaho on ay basta na ko trabaho on rubaho na ko ng asong kilid.
2: Pinawa!
1: Ano na asong kilid? Rubaho. Itaw, ha? Managuban ta, mga katropa. Gusto na ko nga kwanta ka ng... uban eh, sagunin ninyo. Uban eh, sa mini yun diri ha? 0953-961-4040 or 0908-547-6495. Hala. Sige, pagpanimbaya mo skuwa.

0: 5:08 mga katropa. Kinahanglan karo mga panahon ni bitong sa matag adlong Domingo. Ano magsigig ug hisgot aning adlaw man gud kay mo ni time nga mingo man sa kanang uban bihandi na kadi na kapaminaw in town og radyo oy. Ha? Magsigig na lang tan-aw sa cellphone. Wala ng uban na di na gin maminaw og radyo kay sa amo ni mo busy man sa trabaho. Pag mata kapakapa din ritsuligo man. Kuha sa ilisan. O man, mamainit ritso. O man, ritso sa trabaho. O, wala tayong pag-initaon mamino. Pero, adlong Sabado, adlong Domingo, mga katropa, depende. Kaya naman po, ingon nga, katropang John, kay pakyawa na mo trabaho. Eh.
1: Pinawa!
0: Wala yung bakante sa Domingo. O, mahuma na mo trabaho. Ay, hap ako mag-relax. O, pero, ang uban, kanang, kuan gyud siya, kanang binulan ang trabaho. Sabado Domingo, opisina, Sabado Domingo. Bakante ganyan tao na nila. Unya mo na yung time nga naasya siya ang pamilya. Mao po na yung time mga katropa nga ma, ang imong anak may usahay, no? Makaingo na ba? Pag mata, wala na si Papa. Oh, pag uli ni Papa, tulog na po ang mga bata. Oh, diwa na yung tao na halos makaingo. Kinsa ganyan, tawa na na abot rin. Hindi na makalimot yung tao si Papa, no? Oh, kung sao na panginabuhis tao mga katropa, yung anak mo na. Oh, wa yung taon, di nakaila ba ang anak? Kung kay pag mata, waas papa. Pag uli, ni papa, atog na po ng mga pata. Iyan na lang pangutahan, asa na si papa ma? Tuas trabaho. Pagkamata, pag gabi, ikaw na po yung manguta, asa na mga bata? Tulog na, oy. Asa pa ita? Yo, adlong Domingo makiguban jud ka sa imong mga sa imong pamilya, sa imong mga anak ba. Unya, syempre, ingon ka nga, ay guapo ron, manguan ta, magligo tag dagat. Oo. Unya, ang pinaka importante nato mga katropa, nga moingon jud ka sa imong mga anak nga dai pag ilis na kaligo diha, human adtog simbahan. Kay maunay pinaka nindot. Kay kana magong moadto kag kanang kwan ba sigut pila lang ka minuto nga makigrelasyon ka sa Ginoo mga katropa kay usay makalimot ba ka sa Ginoo oh kauno na lang ka makaagi kada sa Ginoo bits makaingon ko naman ni Ginoo makaingon maka siguro nga oy naman ni Ginoo pero importante gyud kay usay bitaw makalimtang gina to ba pero mabutang si mong isip mga katropa nga kuan jud ka kanang unsay gidawag ganing dedicated gyud ang imong kinabuhi ngadto sa atong labaw nga makagagahom importante na karon ha so gamayng minuto gamayng oras o dili mangina butang talaga oras kay ang wali sa pastor o ang humilisab sa pari sa kauras man sa nang simba di ba sikana lang ang gipangayo sa atong labaw makagagahom kana lang isa lang ka oras sulod lamang sa isa ka semana. Ha? Ah, tingala, mga rin kong maabtang, mga rin magbuntagan, mga rin kang singkagdula ng golf. Singkagdula ng golf, mabuntagan yun ka ba? Ano si golf? Kanang kang
1: golf. Pinawa!
0: Isa pa ka na nga, isa ka minuto, pipila lang ka minuto, butanta lang, kanang pa'y uban niya nga. Simba dito, pag humaning, sige, pag tanaw rilo. Kaya naman, yung ating misas, pare. Eh. Nga na pa'y uban, mingo nga, kaya po ni pastor, magkuhano eh. Nga, mo wali. Gusto na ko muli. Eh, mamalit ako dito, mauro po naging una ba? Pero ang importante yun na to, ang atong relasyon si Ginoo. Misa sa isa ka, pipila ka minuto, pipila ka oras, atong igahin nga to sa atong labaw, magkagaw, magpasalamat ah. Nga, sa imuang tibuok simana ang panginabuhi, unya gitagaan ka grasya sa Ginoo. Oh, ana. Ingo magi ka nga, Lord. Pasalamat ba kanang sige lang ka pangayo sa Ginoo, nya wa kay pasalamat aw sa man ka oy.
1: Pinawa.
0: Ala sing ko dose mga katropa, daghan na dito ka sayo pa ninyo nagmata oy. Asa ba kay kay namukaw magugog sa saba na magugog di syempre. Mukha ang gini, mumata na lang yung tao ni eh. Si Mang Jose, oy, ha, congratulations ni pare. Ha, ah, si Pims Jose Edpan. Si police executive master sergeant Edpan de Garo no. good morning mo pre, unya di mo na magkatawag na mo congratulation, kung dili nibalik siya sa iyang kuan ba, iyang dating giassignan. Balo na siya. Unya, di lang kumutugan pre, kaya bisang yating na imugukod mo na pre. Sing na imugukod mo nga. Ngayon nga, ay ano na siya dito ron na bantay lang dyan na.
1: Pinawa!
0: Nana din dito si, ha? Si Idpa na, mara din na siya dito ha, bantay ron, wala na si Ikulon. Doon na din siya dito ha, bantay, ginantawahan na, baba, di ko si Putag B.E.
1: Pinawa!
0: Hello, pre. Good morning ni mo diha sa mga Idpan family di karon sa may katalunan na Pikinyo. Good morning sa inyo diha. Ma'am, sir, Dudong Inday. Mga Idpan family diha karon. Sayo kayo ni mata akong pare. Kita kids na puta pre. Ha? Nganta na puta ni pre. Nganta na puta pre kay mama ni atong paborito. Good morning sa iyo kayo. Pero dapat yun kamo karon kay buntag sa iyo, magpinarias mo na ako ba? Oh, sama ani oh. Oh? Ah. Kanunayan ninyo mga katropa ang paggamit sa Yes to Health product. Kay mga produkto sa Yes to Health product mga katropa, makahatag kaninyo katagbawan sa inyong gipampati, sa inyong kalawasan karong mga panahon na. Sama sa Santon Gold Coffee Mix. Feeling drained at work, it's time to coffee that does more than we woo up. Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chiasheds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. The powers blend to fuel your day. Wow. Bota. Wanay kuan ba? Gitawag bang kung kalimot na ka sa kuan ba usahay basta makainom ka ng kaning Santon Gold Coffee Mix. Uy, mukhang ito mag-init mong lawas. Santon Plus Gold for supplement for healthy body and stronger immunity. Ascorbic acid, Santon Vitamin C, boost your immune system. The premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Santon Plus Coffee Mix, aha? Inom kag Santon Plus Coffee Mix, mga katropa? Nakakapi ka na? Tambal pa. Si Kagawa Jim Willis, unabli, oh. Healthy kayo? Tingala, yung guning nga tao ba? Wala magunda ka ng hingampuon po ng bataa. Kini si Kagawa, dahil bataan o unsa, namin ang kaingon na si Jimmy, bataan naman si Kuan.
1: Pinawang!
0: Hingampuon mo ganyan siya ba? Anong tao ba itong hingampuon mga katropa? Muna siya kitawag bang layo ka sa mga tentasyon sa kinabuhi. Ako mo ang puong sa go. Sabi ba, magluluhol biya gintawan po ko. Ano man, luhol mo nga yung pusay lulsal. Mga yung pusay lulsal sa awan.
1: Pinawang!
0: Pero, muna nga ito sa mga reasonable family na kanon sa mga barangay Katigan, si Jim Will or Will Jim, reasonable, becoming kagawad dyan eh. Si Jim Will, dating kagawad, niya good performance, kaya nakalampos yun, nakahuman kasi ang pagkakagawad. Katong kalampos pa ito.
1: Pinawa!
0: Ay, di ba Jim? Si Kagawa Jim Will, reasonable karoon, nagtanaw siya po na. Gapaminaw karoon sa mga reasonable family. Good morning sa inyo, diha. Ako ang mga kabano, diha, sa may barangay Katigan. Si Rosalinda Mansilagan. Mga maabtikong staff usab ni Kunsyal Attorney Rizal Susobrado. Ha? Kang sa mga Susobrado family di karon sa may mental nga to kasi Kukoy, kang Mama Ladi, kang Ma'am Soraida, kang attorney puno ni attorney kang Ma'am Ching, isa pa kasi Alan, isa pa Basta labi na ngadto kang Attorney Rishel or Kunchial Rishel Susobrado. Good morning si mo ma'am. Uy, ganun. Matapuning utro po ni. Huwag yun yung mga imbitan sa iyang birthday. O sa iyang yung pista ba? Bantay ka lang ha? Ingon niya siyang, lang ano, huwag ka matungha nito. Ha? Bilitin na PPS tabi daw diha sa may marapangit tres man siguro na. Ilahan ni Nelson Mejia. Good morning sa mga Mejia family di agarona. Good morning sa mga Mejia son. Sa mga Mejia family, nga doon kang bubong. Isa pa na, isa pa ganito ako mga kakuan da, kapartner dati sa kuan sa Marapangi. Oh, sa mga da, kang, basta Marapangi Tris. Marapangi Tris lagi. Good morning mo da, sa mga Mejia family, da, sa may Marapangi. Uy, si Kuan Pod. Si, anong sabi na, di naman madagan yung akong, uy, kadagahan na ba ninyo? Salamat sa inyo ha, salamat bito kaining. Ganan kay ta ba kaning mga katropa bisig inato lang ning atong programa no, pero sayo pa kayo na nagitay mga latay mga listeners na putay nagatan-aw. Oo, ganahan kay ko ni mutan-aw dili lang kay lalaki. Oo, na pa mga babae mga gwapa pa sad. Ang tag di kadungog kun ro na. Pino! Kaya ko amin ah, good morning ha. Usbon ako ngatong sa mga Mejia family di karon sa happy Sunday ninyo di tanan ha. Sa may Marapangi. O ngadto kang kani. Ay kang Jing Filcher. Suko kay di siya. Matag Domingo mangingon din ng nasa ko gitimbaya oh. Wala na na po siya gi shout out. Jing. Amo siya si Jing Jing Hornido. Karon, Filcher na siya. Oy. Mga istichay na kayo. Oh, pati pagkiat mo nila, sumba-sumba. Ala, sige. Pakuan ba? Sa dito mo nga, pati kasi kay po din taon, parang di po din taon, tamatiguang.
1: Pinawa!
0: Kaya paita na magiging matiguang ka. Ha? Ano ba tiguang ka mga katrupa ka ng ingnon? Bitaw ka? Ano mga ingnon? Bitaw ka nga. Saan ni tuwanan na tiguang? Makuha doon yung kapugod mo. Makaingon ba ka? Paita ni tiguang naging ko. Sa ako manin mo ni. Di, mantapoy di yung taong sa ato ang kinabuhi yung taong mga katrupa nga magsigin na lang tagkuan. Magsigin na lang kabata. Na? Dili, hulata. Umiingon nga, paita, itiguang ng gide ko. Daghan, makay umiingon sa kawag lolo, tatay. Oh. Okay lang tanag daddy, no? Hello, dad. Da. Alam ito, ato kagpalingke, mga katropa. Pag abote, usay ato, tay. Akay, ay. Sakita sa kolburana. Ayan ko ba, kumato kang palingke. Ay, kanit tayo, gwapo nito. Ah, sumukan. Namiagali ko ang katatay, mga kanako. Di mo, takaanak. Bito, ano ba, mag-gays ko itong gamay, ha? Good morning sa day. Ato sa nang pantimbaya o nebe. Kasi mamahawa na hinoon na. Hindi naman unsa naman ni karong nga. Naman ni mga gibasa naman ng uban. Ang kami, dili, wakman. Good morning, ato kang Alid. Marjorie, wow, si Alid Marjorie, shout out kang Lulu Lando nga sayo kaayo naligo. Ay, panuhutan ka lang Lando. Mapanuhutan ka na, inom deg bahal para mawalong ang panuhon. Pag umani mo kaligo, sulod sa lawak. Pagakos ni Sima dito. wala panuhot mo do. Good morning bitaw niyo dia. Kang Lando, kang Sima, kang Alid, Marjorie. Gabi na diha karon. Gisamay na diha karon si Glydil, si Glyza, si dapat ako itong bata. Oh, kapatid, ganahan sa kayo ko ito. Cute kayo, cute. Doon kayo kung makana diha. Makana ko diha. Ang dama yung taong ko niyo kuhan ng itong orchids. Wow. Orchids para sa akong altar. Oo. Ikaw mo siyang makalaag-laag ko diya. Di pa lang karon. Eh, busy lagi. Sunod ugma. Siguro mapresidente na ko. Di na ko busy. Oy, may kinagmatanig sa'yo po. Kuan po siya ka ng gikan ko dis trabaho, magi ka ng negosyo in town. Kaning ato ang mga katropa nga mga negosyante, bisag no, tibuok gabi eh, at least, nga naag sila, masulod siya ng bulsa, masulod siya ilahang panudlanan. O nga to sa ilang alkansiya. Asam na alkansiya, utang? Kanada, imong anak, alkansiya, manan mo, kay gastos mo kayo ng kadadlo. Nga to kang Clyde Roy, ang humamil. Uy, dugi-dugay naman tang nga to, magkita, Bards, no? Ha? Dugi-dugay na gina, kang Herlin, oo, sa imo ang pamilya de ako lang sa mga humamil, family de karon. Muraga, bago pa nina human, siguro silang negosyo. Oo, mga, kuani sila, mga, naningkamot, yun pag-ayo. Nasayod kong, basta taong maningkamot, doon na gawin maabot. Oo. Kay ang taong di maningkamot, ahawa, gawin maabot. Wow. Ang taong di maningkamot, ang taong maningkamot, mga katropa, doon na gawin umaabot. Dunay abot. Oo. Pero ang tao nga di maningkamot, maut-ot. Oh, brari, Randy Lantigsi, oh. Oh, ha? Kini si Randy Lantigsi, grabe. Grabe, nagpaningkamot kining taon. Kanong gatuyok-tuyok na mo siguro ni Glitson. Bida mo na nga. Matay mo na yung, ano? Magtanaw ko ng Glitson, balami kita naon. Pero kauna, ha? Kaon ka, parbida. Tanaw ni mo ng Glitson, so pagkakakaon, astang lami, alagi. Pero kauna, patigin yung samot, nagkalami. Rando lang tiksi, o nga, oy, si Madam, si Madam Ili Lisera. Good morning ni mo, Madam. Nagugitanaw ka siya, o, na, iya pa yung kong gikuan, gishir, oo, muna akong ganahan, gishir pa yung ko. Ako, no, sa tinuod lang, daghan kayo mag-abot sa balay, makita na ako sila dito ang gatanaw sa kuha. O niya, ginintaw na ako sila matimbaya. O sa mga ulahi naman. Pag uli na ako, mupay, may pagbasa na ako, pag-abot sa balay, mupay akong pagbasa. Pastilan, paita ginintaw. Makaingon ko nga, na, sinisya yun. Di man ato ang tanang higayon. Alas 5:25 mga katropa, kaning, daghan tag-iskot-iskot, ha? Pero niya nang siguro na mag-iskot, eh. Magsaba-saba, sagot-agot, kapuya mo niya, ate. Magsakit agisgot, ano, magsakit atong dugan. Oh, magsakit atong dugan, magsakit agisgot, ano, mga problema karon sa kuan. Ha? Pa, problema karon rin sa ito ang nasod. Na! Sakit imong dugan, oy. Yan, masakit doon pa yung ka. Ay, masig, manako. Ay, ito. Good morning, sir. Sir John, tugnaw. Saan ni? Asa naman to, nawa man. Ay, nako. Ano na? Ay, no, ano? Saan na yung ako ang cellphone nga magbutbuot mo po ni? Ha? Papalit siguro ni Glain nga cellphone, no? Well, smile po ni nga, palitin ko ninyo, be. transistor radio, ako, maminaw, lag ako ang net. Ah, okay. Mas gwapo. Sige lang. Transistor radio, sa una manggod na may mga radyo ang ginapanghatag sa XFM sa 89.1. Pero stop man to kay na may mga siluso. Gisilusan magani. Gisilusan magani ato. Basta lang po ipaita eh. Uy, yun ako yung namino. Good morning, Sir John. Tugnaw, raba kaayo ng inyuhang istasyon. Diha, nag-claim ko sa ticket, Tanduay first five, tugnaw ay. Mabito nga, basta, bisan pagkatugnaw, basta mo gamit ka og Santon Gold Coffee Mix, mawala ang katugnaw. Sama ng paghigup ni mga, matod pa ni katropang Alan Avaes, ha? Lahi ang hinigupan sa pobre, lahi po ang dinato o nga paghigup. Binaw, dinita sa dinato ang paghigup, sa pinobre. Kanang pinubli nga pag higo pang nga katropa, ingan ani o, kanang dinalo ba o? Pero ang dinato nga pag higo pang nga katropa, kanang pagunit pag yun sa baso, banya, astilan o. Kanang pag higo pang nga na. Ay, nako. Basta importante sa tuwang mabutangan o init ang atong kalawasan kanong mga panahuna. O siyempre, gamito na to ang mga kape nga makahatag kanito katagbawan sa atong kaugalingon, sa atong gipambati karon sama sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Kaya mga tuwang palagi, nakakape ka na, tambal pa! Hoy, good morning! Nagtanaw po rin ng tuwang mga abtikon o si Aw kayo. Uy, akong gano'n. Gimingaw naman yung kunin mo, sir. Ipangmingaw na kunyo, sir, ba? Ah, si Vincent Lumulho. Oo, gimingaw. Pinmino naman kita ni sir, no? Dito skuan, sa Ikulan. Dito pa na nasayin sa Ikulan siya. Yan, nakita mo niyo. Nakita na sa'n sa Turil. Anto, nakita na po niyo sa Sa. Anto, murag... Dugay siguro makita mi Canada siguro may makita ani maguban-uban mini clear. Okay ba kasi? Bitaw good morning sa mga Lumulho pamilya ngadto sa family pamilya ni Sir Vincent Lumulho og sa iyang mga kaliwat sa mga Lumulho family. Good morning sa inyo da sir ha. Asa naman yung taong kasi, ay, huwag sa kuwan pa, sir. Kung tao kapakita, kung ngungo ka, pahawa! Nila ko, sir. Balos lang, umakita ta, sir. Ah, good morning, bitaw rin, ha? Good morning. Huwag nga to ka, Sir Eiko. Asa na ka si Sir Eiko, ha? Huwag nga yung ka, imulalong ni Sir Eiko, ha? Ay, asa na ka ron si Sir. Sorry kaayo bro na nagpa-opir. Ah, nagpa-opir na kasi mong mata. Ah, gikatara ka bantog ra nga makasiplat ko ni usahay bro ba. Beautiful. Hindi na kamo tanaw og mga putig paa. Ah? Ato mga masikiton og mata gamit perminte sa Santon Vitamin C. Ha? Kay makakita ka sa tinuod lang ha? Magamit ka ng Santon Vitamin C. Ay, mong asawa lagi. Mulang si Aramina, priminti. Magdaon na ganin ang bananaw ninyo. Ay, gamit mo ang Santon Vitamin C. Kay tanaw na mo si mong asawa. Ah, pwerteng ko pa ha, priminti. Bahalag na paruhon kang labanon. Wala siya mga katropa, alas 5.31 na. Hoy, mata. Kamusang yate mo, ngayon tayo patuyang na mong yate. Sige, huwag mo'y tulog gabi eh. Kaya nasayod ko, nga huwag mo'y trabaho ka ron. Ah, nagsige pong dulang kayo ating iskater. Ay, nako na iskater. Ay. Sige pong dula na iskater. Tingala mo ka na iskater. Nga susunod. Nausa na po ning mga endorser ana ay. Ah, kalami na sa imo ang ngiti pag nanaw ano mga kuan mga news or kana makita mo social media. Mukalit lang sulod si Pacquiao. Musulod. Hala. Kang ila na usa na ko grabe no ni. Ah, nag-endorse ba mga endorser ana ba tingala ka daghang kay mga pasalig apil-apil bug ko. Ngayon nga wow, wala kay puhunan. Nga, mga kong-apil din, man akong 500, o noong sa... Ano mo, patunto na yung scatter? Lagot kayo. May ingon na ng uban. Pagtaro mo na ba, nidaawi ako gabi yung 3,000. Ado! Ay, kung siya patunto na yung scatter, ha? Ang inyo ang idula o scatter, ipalit ninyo nang yati o kanang kuan, ha? Pirit, no? Pirit. Yung tuhugo mo na pirit, imo ang tinapanan. Adugay pa niya tinay kay ang uban nitong tinapanan ibitay ba. Pag magulay istuslob lang ah pag humanaw di gid mahurot imo tinapanan. Ay nako mga katropa. Oy mata. Ayaw mo kuan. Ayaw mo sige kuan pag humana manghiwatin manghunguya pag yon ah gunit diretso. Segunitan silpon oy. Ba? Huwag na nakadaon na ito ron. Cellphone na yun. Ah, pag gunit cellphone, awala na. Kana akong problema na to. Problema na to ani mga katropa. Ay, nako. Karong taw-tawd, ah. Karong taw-tawd mga katropa. Magpatugtog sa taoy. Ha? Ah? Karang magpakuan sa taas sa itong kalawasan. Karoon kayo, probida. Magsige na lang itong ating hinuktok. Magsige ta. Importante. Maminaw itong mga sunata. Nga, amo gidalit na ninyo. Kay, kamo na yung trabaho. Good morning, Sir John. O, yan. Good morning, Sir. Alas 5.33, mga katropa. Balik ta. At unang kita speakers lawak sa mga painumdom.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crop Gold na ta.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
13: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan na ang natubangan.
14: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
10: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo Dietary Supplement for Men.
17: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, medyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
16: Nako lang
7: kailangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
18: Nak, merienda time na.
19: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, bake shop, lami, humok, o humot.
20: Tinuod na ura, lami yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
19: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
21: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
22: Sugod ka. Ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
23: Paklarek sana!
24: Exciting!
25: XFM.
26: Paklarek sana!
24: Exciting!

0: pa niya. Siya po dang ako ang kapartner diri, isip usa ka engineer technician sa mo ang sa XFM nga katropa. Siya mo nagkomposa do ha, kaya gyud pa na patugtog na amo na siya karon para as in pag-abot niya sa time pag musikat na siya. Bahala siya sko. Alas 5:44 mga katropa, mo na siya ha. Usbo na ako mo to mga composition ni RK. Kwan siya. Okay ba? Kanang kabalo ka ng tao nga musikero bitaw. Sa tinuod lang dili gyud basta-basta matiguang. Tinuod na.
1: Pinawa.
0: Lyrics kay na. Busa ka mo ay mo palabi sa inyo ang pagsiging bugtok na kay makatiguang na. Dito mo sunod-sunod mo og musika. Music. Kanta-kanta mo. Kanta mo mo itong pinakataas nga. Kana mga high speeds ba? Kana mga singgit mo magayo niya. Kay labaw pa mo sa nag-exercise, anak. Labaw pa mo sa nag-jogging, anak, mga katropa. Kana pagkanta-kanta ninyo, sus, dako, kay nagtabang sa inyong kuan, inyong kalawasan. Wala. Kay, exercise na eh. Tuo lang mo. Tuo lang ito mo, para madali.
1: Pinawa!
0: Oy, good morning, ato kang Maymay Kambari. Nagtanaw pa rin si Maymay ron o sa mga Kambari family niya karoon sa may Immaculate Tagurano, Turil, Davao City. Oo, kumusta man? Kimbot-kimbot mo siguro ni karoon. Kaya Zumba man, hili mo ng Zumba. Oh, Zumba. Oh, kana, utro po na. Kana mga Zumba, mga katropa, makapa, makapabata. Yung ano man, pag humanam yung, ay, kung to, Big B.
1: Pinawa!
0: Good morning. Ayun, nas may Robin. Oh, tino na makapabata mo na. Kay pagulis mo lang. Simple ko nyo gatas baki kapoy kayo.
1: Pinawa.
0: Ah, good morning. Haos mo na ko sa mga kampari pamilya ni Karo. Nganto sa mga nga Joseph Relator. Joseph Relator, good morning sa mga na dong. Sa may mayon na dong. Sa may nindot karon. Ha? So may nindot karon na to ang atong tagamtamon karon mga panahon na Dong Joseph ha. Good morning si Moda. Kan Joseph Relator dia karon sa may Golf Sitio Gold Barangay Tagurano. Good morning si Moda dong. Natong ang Ate Feli, natong kang basta tekan kayo. Bitaw sa mga Relator family day, good morning sa inyo niya. Sa may barangay Tagurano. Oo, labi na nga to kang Joseph Relator. Nagtanaw siya. Tanaw dong, ay sig tutok dong nga, kaibisig maliwat na imong anak. Desko.
1: Pinawa!
0: Gato kang Grace Sad, ha? Si Grace, wow, si Grace Katayaw. Si Grace Katayaw, oh, takot na sa iyang baby. May ganit, huwag mo liwat sa kang lulo. Ha? Huwag mo liwat sa kang lulo. Good morning sa mga Ofema family day usab karon di sa may Sitio Ramihan, Bato Turil. O nga to usab sa ako, ako sa nimbasahon. Ha? Kadiot lang, kaya bisig di na ako mabasa ni, bisig ilabay niya yung cellphone. O kaya, yung radyo, ilabay, ingon nga, ah, magyabang ko yung shout out.
1: Pinawa!
0: Sir, basta matag sir pa sari, basta matag Domingo sir, di gud na mo pwedeng dili na mo tune in ha. I-tune in ang amo ang radio diha sa imo. Salamat sir kay abi nako wala mo kay naanad ko nga alas 4:30 magpatugtog na mo. Ah, okay. Si Buboy ni diri sa Kalyawa. Uy! Good morning, taga Kalyawa! Uy! Matay no? Kani Kalyawa ba? Ano ba itong hingan lang ng Kalyawa? Kwa na ko ng kal?
1: Pinawa!
0: Ayaw, kinitawan yung kwa ng kal! Ha? Ay, listen na kayo! Listen na kayo! Malitok na si mong mga bata! Ano po nang... Paita. Dito mga good morning sa mga taga Kalyawa. Kalyawa, Buhangin District na. Oh, Kalyawa, good morning sa inyo. Ayaw lagi 10 taon na kuha.

0: Ay, lagi ko anang kal. Kailisun na kayo. Pims Angog. Ay, okay kay si sir. Si Pims na Danny Angog. Maningin na po ni Kapiro.
1: Pinawa!
0: Turo tayo mo kape dyan. May buntag niya sa Tanang June. Ang atong kapeada. Ang pako lagi.
1: Pinawa!
0: Ikaw wala ka sir kay kwanta. Diskarte sa tatan eh. Wa gani tay mahimo ani ah pagsangag lang tag bugas bugas mai sir ato himong kape
1: pinawa
0: good morning taw sa kang pins ang ya taw sa may turil ha good morning sir niyate mo ni wa man hinuan to daw akong basahon ni kay isugay masuko ni good morning sir June hisguti ang sitwasyon oh kini kini kini mo ni akong ganahan. Good morning sir June hisguti ang sitwasyon karon kay karong panahon na tama nga mulihok na ang katawhan karon. Ang angay nga maghiusa ang mga yanong katawhan, walay pulos ang balaod karon kung baugon man lang. Ang pagtuis sa balaod kini ang makahatag sa kagubot sa nasod. Tinuod na! Imo yung kong di man ako mag-iskot. Imo man yung kong paisguto na nabi. Be, be, be, be. Bro, nindot sa itong... Nakoy na matikdan ba? Ah, itong pag-adto na ako sa Canada. Nyato ni ka Canada ay pagbuot. Basta ni adto ko Canada. Kita na ko makuan po tano. Murag batiyo po kauaw ba? Nganuhan? Pala tayo. Nyato nga itong presidente nito. Ginakansyawan man.
1: Pinawa!
0: Murag ba? Abin ako, welcome! Nausap eh. Nabayan ti Clear. Pagkawa d'yo'y klaro. Una ka ron, masuko pa. Nag-iing na siyang pangit. Paita mo, nag-iing na tagpangit. Oy, anya mo ingon sa mga Pinoy? Wah, pero natingala ka dito. Ang nag rally dito mga katrupa, nga ni Anto dito, ang ato ang presidente, ang nag-rally dito, dili kay Pinoy lang. Nag-apil-apil, butong yating mga tagak, mga Canadian.
1: Pinawa!
0: Lagi! Basta lang paita po na ano eh. So, wala ba? Dili na ito ikapasigarbo nga itong presidente karong mga panahon ng katropa. Sa tinuod lang. Dili, ginay mo ikapangabog. Ako, umuanto ko kung Saudi. Umuanto mo kung Saudi. Saudi, Ararat.
1: Pinawa!
0: Abo dito, kaya mangutana kasi ang mga presidente. Dagi ako musulti ba nga si BBM. Mingong, mamani hinungdan. Tingin na ito yung panghambog ito mga katulupang atong presidente karong mga panahon na. Tinun lang. Napaya ito ang, kwan? Spokesperson? Nga ito ang, si Anticlear? Samot? Na yung ingon nga, kaila mo, ana? Ay, wako kaila, ana? Ano, usap na kayo. Sus! Nag-ingon ba nga, mura, takakalyawa na, pagkikuhang kal.
1: Pinawa!
0: Oh, mao na mga katulupan makaingon na karong mga panahon na ba? Kita mo na igo, kita mo na biktima na nakabuang karon sa Senado, sa Kongreso. Ah, kaysa may, usa na ba ko na mahununaan ni mo mga katulupan nga ikaw mo'y naghatag o ka ng gusto ni mo nga ikaw makahatag ka, mutabang ka ba? Nga masumpo ni mga kawat, mga unsa di karon sa atong nasod, masumpo na. Apan, ikaw mahadlok na lang ka. Ay, ikaw na hinoon ang sirbi, murag witness mga katropa. Ikaw mismo nga nagpakialam mga katropa. Ikaw naman mapailang kaso. Oye, ikaw mong taga-Davao ha, relax mo. Ay, namang sikuha kayo, mapailang na saan mong kaso. My gosh! Asa man ka mangita balaod? Asa man ka mangita o ka ng isaktong kuhan diya? Uy, unya na, Domars! Uy, Domars, unsa ito ah? Ha? Unsa man yung mga? Mutimbaya ni. Saman! Domars!
2: Kaya ko, mina ko karon. Mina ko.
0: Oh, mina ko ka. Sige, pantimbaya na. Kay kamay na nakatagura. Sige, timbaya.
2: Shout out.
0: Oo, sige.
2: Shout out ko sa mga naminaw dito sa Barangay Cruz City Pebas, ha? May buntag ninyo tanan. Inaot ko nga laban ng tatanan.
0: Yes, kumusta ang Pilipina to?
2: Okay man John, nagpadayon ang ato ang Pilipi. Sa pagkakaroon, human bigapon dito sa Kalinan. Panginaot na karong July 18, dito rin napunta sa Turek.
0: Mawa?
2: So, giyawag. Ang tanang mga membro sa daan nga PDP o naputay pagkaimod rin sa ano sa Bali's Beach.
0: Kanusa nananay kwan nananay edit kanusa ta kanusa mo adto dito
2: oh
0: asilang i-chat lang ko i-chat lang ko
2: na pali tulo na ka distrito ang naka schedule. So, karong pizza cheese, ugma. Ay, pizza cheese day sa Martes. Sa Isaya, Matina.
0: Ah, okay. Dito sa Ilani Huella.
2: Apo. Tapos, there is a Turil. Karong July 18.
0: Okay. I-shout out ang mga PDP member na imong nailhan, katropa nga Marbs.
2: Okay. Ang karibang ko sa Turing, giyawag na ko si kasama Bonifacio Serino, si Kapitan Prisores, dari sa may delegate sa Kwanday, Barangay Bulik, Clarion, o si rin sabot sa Barangay Lisada, si Jeremio Lisira. O kiri sa may binugaw si Kapitan Chinyel. O kuban pa.
0: Okay, Mars. Ato na lang nang ikuano. Misulot unta ka ganinang sayo-sayo kay para dagan-dagan tag baisgutan. Okay, Mars. Salamat kayo. O good morning si Muria.
2: Okay. Salamat kayo. Kasama Jun.
0: Yes.
2: Pag-inaon kong ikaw po. Ibitaan po ka.
0: Oh, no problem.
2: Saka sa leader din sa Turin.
0: Okay, thank you kayo.
2: Kita kids.
0: Okay, thank you kayo. Katropang Mario Yambao mga katropa. Okay, salamat kayo Mars. Good morning si Muda Tanan. Okay, mga katropa nahutan. Ang tag-uras, good food ba? Maunay nga sayang. Kay gusto na ko, daghan ko gusto mahibaluan unta ato, no? Kay para unsay katikaran karon sa PDP mga katropa. What is PDP? Kamalo mabug unsa ang PDP? Ha? Dili kay pamaho dala pa ni Udto, ha. Dili Philippine Democratic Party. Ha? Partido ng demokratiko ng Pilipinas. Mo na siya PDP laban. Kuana mo na partido sa tuang kasamtangan nga mayor sa siyudad. PDP. Nagikuan na po nila. Mas mayo man pud na no nga mahibaluan nato ng kalihukan karon sa PDP laban diri karon sa Dapayan. Salamat kayo ha. Salamat kayo kang Mario og usbon nako sa mga ako ninyo balikon ning kuan bi kay bisig ating masuko na nila sa kuha kay wala na bigoy koy oras. Sa man ato nga di man ato ani tanan nga ato dili mo ni ato at anang panahon ha di man ni ato ang time nga magsigita kuan magsigita og ha sani kay na amgut sa gitawag nga limitado man atong oras di ba so wala koy oras mga katropa manginaot sab ko nga kanunay mo nagauban og nagasabay ka namo usbon ako ha. Si RK, madunggan yun na ang iyang mga rap. Maunay ito ang kuan. Hindi lang. Mangayo mo. Alas ako yung pangayo. Ay, kawa pa ganin ko tagae. Kawa pa ko tagae ni RK sa iyang mga record.
1: Pinawa!
0: Wala ko yung oras! Salamat kayo sa inyo. Pakikubag ka na kung manginaut ko mga katropa. Doon ako yung nakatagong yung katagbawan sa pipila ka mga gutlo. Sa pipila ka gutlo. Na itong panag-uban o pasensya. So wala na akong mabasa ng mga nanimbaya in town diri. Sa sunod Domingo po, wala akong matuman itong akong ipanaan. Doon natin ginamit ko yung pakulo. Pero ang kanong sunod Domingo pohon, kay nakalimot man ay ko. Huwag man ako madala akong chike, mangod ba? Lisod kayo.
1: Pinawa!
0: So, salamat kayo sa pagkikuban ka na ko. O nga, makaingon ko sa inyo ha, nga manginaot ko nga sumatag adlong Domingo, ubanan mi ninyo. O labi na sa tanang mga programa sa XFM sa 89.1. Karong taon-taon, madunggan na sa ninyo ang Express Balita o sa Bullseye. Nato ha, nga tukang jobit Espanyol, katropang jobit Espanyol sa atong tanan ng mga katropa. So, sa ngalan na lang sa kinadabukang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang June Purgatas Marata. Magaingong kaninyo, salamat kamatuuran ang sandigan. I love you all, bye-bye and God bless.
3: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting!
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold sir. Tumanggod sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa. pa. Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
18: XFM.
19: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: FM
1: กับกล้าเด็กสาน่า
2: อีกใช่ติง
3: สุกุดกะอีกัยตะกี้สะคาลิบุตันเนี่ยอังคาลิบุตันKay ako.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting!
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong suranda ko di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon putol, may gabi yung hindi ko matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kerting lamian na tulog na kayo ko, sa kong ihi, okay na kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesu. Realty mo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning! Good morning!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa! Alas 6:48 na sa morning!
1: Good morning!
2: Good morning sa inyo ang trans mga katropa na ito ganina pa nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlaw mayad nga aga sa inyo ang tanan mga katropa.
1: Good morning!
2: Sa mga katropa na ito diya nga ganina pa naka-standby pinaagi sa tuang frequency mga katropa 89.1 XFM Davao.
0: Bullseye!
2: Sa mga katropa, sab nato diha nga naka-monitor karon sa tuang Facebook Live.
1: Good
2: morning sa inyuhang tanan mga katropa. Ayan, murag ang ato ang tingog mga katropa. Padulong na pod sa dili maayong kanang posisyon. Estado. Bitaw mga katropa, no? Good morning sa inyuhang tanan diha. Kumusta man inyuhang adlang Domingo?
0: Bullseye!
2: Laing adlaw na sa batong pag-aubanan mga katropa sa programa nga Bullseye Weekend Edition.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Of course, yun yung makauban karon ang naging Sarah Ragi hapong Disney Princess. Dili, oy. Daghan namin dari mga Disney Princess sa XFM Davao. Pero ako ragi gihapon sa inyong kasing-kasing. Good morning! Ito ang mga katropa inyo ang makauban karon. Katropang Juvet Espanyol. Lagikan alas 6:30. Hantod alas 8 sa buntag mga katropa.
0: Bullseye!
1: Laing adlaw na sa batong pag-auban na ning adlong Domingo Pizza 5 ning bulan sa Hulyo tig 2026 mga katropa. Kapas pasadlaw, murag bago raman nag-July. ano na po mga katropa? Ay, murag bago lang nag-July. Bago lang nag-June. O niya, July na dayon. Naghanap po. Actually, na-late ko sa katong mga post bitaw na July, be good to me, mga ingon ana. Good. Ang mga atake. Long time no see, but now see now. Nagkita ulit tayo mga katropa. Kaya last week, murag pigado jud kayo ato ang tingog mga katropa. I don't know, nakalimot ko kung naka-onboard ba ko that time. Good morning! Wala ko sa Pasig. Kita, mga kong cute dali sa kilid, oy. Like cute dali. Bitaw mga katropa ha, nakalimot ko kung nag-onboard ba ko that time kauban si katropang prof kay murag wala na jud ko'y voice. Voiceless na jud ko ato. Imbis mo ang tingog ng mabito ang representation sa taong bayan, tingog mininyo pero walay tingog ang inyohang tingog. Ansa ba? Ito mga katropa ha, uban-uban ta og wala nakig-unong mo sa tuang programa karon mga katropa hantod alas 8 sa buntag. Ayaw kalimot sa paghigup diha sa kape mga katropa. Ang kape nga healthy, kabalo ko ang Pinoy hilig jud gayo og kape bisag patulog na magkape gihapon. No, pero mga katropa, kung kape na lang manggani ang ato ang gusto or maghigup tag kape kanang uhaw kay tanga mga pe mga katropa dirita sa kape nga healthy. Ang kape nga gama sa Yes to Health Incorporated Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Adunay tulo ka mga top benefits, no? Daghan siya mga benepisyo, but tulo ka mga top benefits mga katropa. Unang-unang benepisyo ani, of course, ma-fight ang fatigue. Nga tuang kakabati atong kakapoy, kanabitaw ang kaluya, ato ang pagkurug-kurug sa lawas mga katropa. Malabanan na siya. And of course, mahatagan taog, ma-boost ang ato ang natural nga energy. So kung nagluya ka, kay ay muhang Sabado, hastang kapuya. Imbis nga magpahulay, nag-trail. Good morning! Imbis nga magpahulay, nagligog sa pa. Gikapoy. Unsa pa na di nga mga aktibidades nga nakapaluya sa inyo ha mga katropa. Higupin na nag-Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya aside po, Ana, tabang sa to ano nga ma-enhance ato ang focus and mental clarity kay nay uban di malikayan nga lutang kaayo no kanang mupay pagsugod sa adlaw pangutan-o nimo kay wala sa iyahang hunahuna. Muna ato ang higupan og kape morning pa lang ang kape nga healthy Xanthone Gold Coffee Mix and of course makapanghimisong mga katropa. Balaw mo unsay manghimisong? Ano makapablooming ba tanawag ni akong naongo? Grabe akong naong ba kay very ano kayo kana bitawng kanang raw kaayo. Wala joy daghang atik bitaw. What you see is what you get talaga sa ating Facebook Live mga katropa. Anyway, speaking of Facebook Live ha, sa mga katropa nato diyang gusto magpaabot sila mga komento, reaction, opinion, ilaha mga greetings mga katropa to nang pagbasahon unya sa tuang pagbalik unya sa unahan. Pwede ni na ipadangat sa tuang text line. Oh, nikuot pa ko sa context line dere kay kalayo baday kaayo ani. Atong text line mga katropa 0969333 0537. Usbon ko 0969333 0537. May mamusab ka mo nga mo paabot no mo padangat sa inyong mga comment, reaction, opinion, inyong mga greetings mga katropa ganto sa tuang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital ang atong Centro Media Facebook page yung naman sa atong YouTube channel Katropa Digital. Bullseye! At wala ng basahon unya sa unahan mga katropa ang inyo ha mga greetings diya. Sit back and relax kay ako'y bahala sa inyo ha mga katropa. Oo ba? Ana man na mga katropa no? Ay unya sa unahan po of course makauban na nato to ang partner matag Domingo. Dili ko mag-inusara diri. Uy, kahago ra! Reklamador.
2: Baka!
1: Ay, kareklamador ba sa tuag? Anyways, mga katropa, ha, sa mga taxi drivers na naminaw karon, amping-amping sa inyo ang paglawig sa kadalanan, mga katropa. Ingon man sa mga naminaw sila mga sakyanan, nagabiyahe ng orasa. Unsa man ninyo ang ginahimo diha mga katropa, ang uban mo pay pagmata. Ang uban mo pay paggarap, no, mo pay pag sige tawag na nay term ana sa may pagpan nakalimot na ko na sa tumoy sa kulila. Mo pay pagasikaso bitaw sa ilahang pamahaw ang uban pod kay naalimukawan pa ni mga orasa. Ang uban kay nagpaabot. Anya ang uban kay dunay mga importanteng lakaw karon. Ang uban, family day nila today because today is Sunday. No? So kung unsa man ang kasikas inyo diha mga katropa, ang ako lang dyan maingon sa inyo ha, subdi ang inyong adlaw ha sa pag-inom og healthy nga kape. O baka ha, mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa tuang Xanthone Plus Gold na kapsula mga katropa, makatabang aron mas mapahimsog ang tuang panglawas. Wala na yung mas pinaka-importante pa kundi ang good health mga katropa. Inyong mga mensahe di ato ang basahon sa unahan, human lamang mga katropa sa tuang pipila ka mga pahinumdom. Standby mga katropa.
0: Bullseye! Time check brought to you by Xanthone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Xanthone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Grabe ka kapoy, pero kung ikis ko nimo, siguradong maulian dayon ko.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: In Davao City, XFM 89.1. Bullseye!
1: Good morning! Bullseye!
2: Alas 7:05 na sa morning, mga katropa. Balik sa itong pagpanaguban-uban na programang Bullseye Weekend Edition.
1: Bullseye!
2: Good morning sa mga katropa nato diha. Ang nakamonitor karon sa to ang Facebook Live. Good morning, good morning, good morning sa inyo hang tanan.
1: Good morning!
2: Sa mga katropa, usab nato diha nga nag paminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga karadyohan na busy in town o pagpanikay-sikay ning adlong Domingo mga katropa. Good morning!
1: Good morning!
2: Eh, atong subayon karon kinsa ni mga nagtanaw sa tuang Facebook Live mga katropa. No, but di na nato dugay-dugayon kay ganina pa ni nakahunat mga katropa. Ganina pa nag-plaster de rin no, ang atuang makauban karon. Of course, atuang dili man pud partner in crime. Okay. Wala pa man pud minahimo nga crime siguro ani, makulbaan man pud ta, no? Oo. Ngano jud ni nga to ang intro ka tropang Prof Marv sa every ano na lang jud ni sila. Siya nagapa ano ba, nagapa duding ni ato ang intro. Nawala talaga siya. Hahanapin ko pa hanggang bukas pa ito. kadali lang mga katropa, kaya hindi ko magsugod basta dili. Ako na lang siguro mag ano, katropang Prof Mars, ako na lang siguro mag eto na. Nawala talaga mga katropa, but anyway mga katropa, of course, at makauban ka ron.

0: Bago na imuhang intro ka tropang Prof Marbs, nalahi na gyud siya. Pero karon lang daw na ka tropang Prof Marbs. Good morning ka tropang Prof Marbs. Kumusta imong adlong Domingo? And finally na dili na ko voiceless.
1: may ano na ka? May
0: dili, may konting voice.
1: Dili voice ha, voice.
0: Ano na siya? Like, dili voiceless ha.
1: Dili voiceless.
0: Kompleto ano
1: voice.
0: Kompleto voice. Ay, sabi ay. Ano siya ka tropang Prof Marbs? Na yung mga at least 30% sa ako ang voice ang nabalik. 30% pa lang ni kay mo utong pamangko.
1: Need pa og another 70% para ma fully recover jud ang tingog ni katropa.
0: May pa ang tingog i fully recover. Ang inyohang relasyon wa na naka-recover. Ito, Prof. Marbs, no? Kumusta imuhang adlong Domingo? I-greet na ito mga katropa nga ganina pa nagpaabot sa imuha, katropang Prof. Marbs.
1: Yes, good morning sa ito mga katropa. Happy Sunday. Ting simba karon, no? Sa mga nagasimba og Domingo og rest day sa mga white trabaho karong adlaw. I hope nga inyong mga iba na, no? Dili lang sa programang Bullseye, hantod ta sa ubang mga programa usab sa XFM, hantod ta alas, siguro alas 9 sa gabi, no? Mag-sign off ang XFM. Ayaw mong kawala diha, no? Sa inyong dial, importante ka tropang Jovit, no? Ang dial jud, no?
0: Yes.
1: Kung asa mo nimo tangkaron, di-distract pa sa dabong, mabot sa itong pag-signal, siyempre, ipakosge ang inyong mga radyo aron maglanog-lanog diya o madunggan sa inyong mga silingan.
0: Ayan, good morning, usaba sa mga katropa nato diha ng katropang Prof. Marbs na ano sa tuang Facebook Live.
1: Karunga, oo, siyempre.
0: Ganina pa ni sila gahulat na mag-greet nato sila mga katropa. No? Sorry kaayo mga katropa, kaya ang window manggod sa tuang greetings is nakaset siya mga katropa. So good morning sa mga katropa nato diha, katropang Randy Santisas. Good morning, o gamay pagtanaw sa tuang Facebook Live. Ingon man kay katropang Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Jubet. Watching. From Canada ata ni si Ma'am Nita Valderosa.
1: Kung wala. Kusta ka tong mga nag-atake kang anti-clero?
0: Oo, doon sa Canada.
1: Sa Vancouver.
0: Vancouver. Ano pag ito sila katropang Prof. Marbs na kanang pakisabi. Kaya
1: sa imong amo.
0: Ingon ana.
1: Naisa dito nga word yung karong Dan. Diin nyo giad to ang Ilongga.
0: Oo, Ilongga.
1: Isugin Ilongga, no?
0: Ay, paano mga masabi na Ilongga ako?
1: Sa pananamit ko ba?
0: Ay, hindi man halata sa aking pananalita, siguro ba? Good morning, Sab, kay katropang Dato Makasyog. Ayan, good morning sa imo. Diya, kini kay Dato, gini katropang Prof. Marbs, no?
1: Dato sa pagmahal.
0: Dato sa pagmahal. Dato sa pag-amping. Sana all. Good morning, sab katropang JR Oduyan. Morning, ma'am, pa-shoutout diri sa Matina Appliance sa Yashi May Store. Ayan, good morning sa inyo adra sa may Yashi May Store ha, sa may Matina Appliance. Pasaylo ako karon ragid na ba sa inyo hang greetings kay naka-window ta mga katropa. Pasaylo alang yun. Kung mapasaylo pa min ninyo,
1: hinaot pa.
0: Hinaot unta. Pero kung dili na, hinaot gihapon.
1: Kinsa ra
0: man pud mi
1: nga magkamali.
0: Oo, kinsa ra man mi para pasayloon, char. Good morning kay katropang Ronnie Peho. Good day mga katropa. Ayan, good day kanimo diha. Asa man mo nagpaminaw karon or nagtanaw sa inyo ang Facebook Live. Ingon man kay katropang Angel Comanya. Good morning po. Good morning sa inyo hang tanan, no? Bay-ubay din sila katropang Prof. Marbs. Good morning.
1: Oh, si Ma'am Ruby Mi Fukuzawa, direkta gikan sa may
0: Japan. Good morning. Good morning, no? Arigato gozaimasu. Tama ba to? Arigato.
1: Ang word ni katropang Marvin Ivano, yadami ko desai.
0: Ay, yadami ko
1: desai. Mo na ako, madunggan ka nun na siya.
0: Yadami ko desai. Yadami ko desai.
1: Alan.
0: Okay, arigato gozaimasu. Tama ba?
1: Tama ba? Kay basta moro dyan ako ni
0: Buwan. Basta moro dyan ang mga nahibalaan ng mga Japanese ka-ek-ekan mga katropa. Ang katropang Martin Navarez Manggiran. Good morning katropang Juvet and Prof. Marvin Pineda. Ayan, good morning sa inyo.
2: Good morning!
0: Ayan katropang Prof. Alas 7:11. Balik ta, quick break lang sa ni mga katropa ha. As in super duper quick lang yun mga katropa. Sa tuang pagbalik, atuan ang hisgutan ng atuang topic karong adlaw katropang Prof. Marbs. Kaya nasilay kuan karon kining paningkamot mga katropa ng atuang Davao City Council para ani pagbutang.
1: Oo, mga tigbantay, no? Grabe kinawatay diha sa may planad, no? Amo bang pagbasa na
0: Esplanade? Esplanade, yes. Oo, dire sa may Esplanade mga katropa. Ito ning isgutan unya sa unahan. Unsa bagyod, no? Klase nga pagpangawat diri na hingakaitabo or kaning pang vandalism. Kini mga tanan nga mga
1: pagpangdaot, in
0: pagpangdaot no? Sa tuang Esplanade mga katropa.
1: Government property na siya.
0: Yes. Mm-hmm. Kung asa, kung ato dapat ikalipay kasi nakahatag ni kanindot sa tong syudad. Mm-hmm. Pero ginaguba nila mga katropa. So unsa ba ang mga paningkamot karon sa Davao City Council? Ato ang hisgutan naman sa tuang pagbalik mga katropa. Man lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Standby. Alas 7:12 sa morning.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:14 na mga katropa sa morning. Balik na sa itong pagpanaguban-uban katropang Prof. Marbs. Kato gamay itong pahinomdom gikan sa Department of Energy mga katropa. Daga na silag mga kining tipid tips. Katropang Prof. Marbs, no? How to conserve energy mga katropa, especially that we had just experienced, no, recently mga katropa. Katong krisis sa enerhiya.
1: Actually, so, ang energy dili nato di ma-determine through sa paggamit atong fuel but yeah, katong other aspect, no?
0: Yes,
1: like kanang
0: electricity.
1: Electricity kana pwede na siya mag-consider
0: kanang gasolina kana di ba na apil sa ilang tipid tips kanang mag-conserve ta og gasolina.
1: Magpaabot ka sa imong ka-date diya sa atbang sa mall ay nalagpandara ng makina, no?
0: Oo, palungan na lang ang makina.
1: Pero gyapon, parington mong gyapon ka.
0: Or kanang light na ito, mga katropa, ang suga, no? Kanang para makakonserve ta, di, magamit na lang tag natural lighting, dili na ito magkapasigil suga.
1: Butanag yung bintana, yung kwarto, in short, no? Ayaw panirado bintana, no? Instead, gamito na ito ang adlaw ng mga hatag kahayag sa itong kwarto, ay sigpandar niya ang suga sa inyong kwarto.
0: Oo, niya kung dili man kayo na nakaigang, dili na sa mag-aircon.
1: Gamit lang sa electric fan.
0: Electric fan lang sa ang paypay na lang ito.
1: Paypay na lang.
0: Mayroon pa, ano mag-antos man ko? Nga mubayad man ko? Naman ko ikabayad. Ano mag-antos man ko? Aning kahimtangan eh. Na well, ga paypay ba no? Ano mag-antos man ko? Aning ka naman ko ikabayad. Uy, nanarbaho man ko para nako ikabayad sa aircon.
1: Di actually, at least, no? At least
0: nakatabang ta. Nga nakakonserve ta mga katropa. Kasi, ang crisis man go that we had experienced last mga katropa, month actually. Kaya dili lang to isa ka taong affected katropang Prof. Mars. Tibok, kitang tanan, tibok Pilipinas, no? Ang naka-experience ato mga katropa. So kung di ta mag-conserve, wag yun. Mahutdan yun tag supply. Anyway, mga katropa, alas 7, 16 na sa morning. Dirita katropang Prof. Marbs, no? Ah, matod pa ni Ma'am Ruby, yummy tikadasay.
1: Ah, oo. Salamat, Ma'am Ruby, may yummy tikadasay. Kinanong Marvin, ana?
0: Oh, muna yung favorite ko ni katropang Marvin, eh. Kanagiyahang Japanese word, yummy tikadasay. Muna yung linya.
1: O si Ana, di ba? Maingon niya, yamitin ko na sa
0: hi, good morning daw Prof. Marbs, matod ni Ma'am Nita Valderosa.
1: Oh, yeah, Ma'am Nita, good morning. Ayan, from Canada.
0: Always din sila nag-subaybay sa tuang na programa. Ay, gupi na ninyo kape diha ha, mga katropa. Well, nagpamino parang ano, katropa Prof. Marbs, kini magunda to ang Zantone Gold Coffee Mix. Makatabang siya, no? Aron kanabitaw nga ma-enhance ang atuang focus and mental clarity. With focus and mental clarity, mga katropa, whatever nga ma-discuss na mo din ni katropang Prof. Marbs, dali ra kay nato na mag-grasp, no? Dali kay nato na makuha ng mga pagtulunan. Ay, maudini, nga na di ay. So, dali ra ta makakuag knowledge, mga katropa.
1: Ang tawag anak daw nga tao, katropang Jubit, smart.
0: Smart.
1: Nalakay word, nalakay pulong nga iminisyon, makakatch na yun siya.
0: Yes.
1: Kaya dili siya lutang.
0: Oo, dili siya lutang, mga katropa. And ang makatabang, no, para dili ta lutang. Labi pa yung unani, Sunday morning, labi kaayo i-kapi-kapi katropang Prof. Mars, kanang slow morning, bitaw. Kana isa sa kong gina-imagine.
1: Lakay ibangon, in
0: short. Oo, yes. Basta Sunday, slow Sunday morning.
1: Sunday morning. Na.
0: Feel kaya na. So, while naga slow Sunday morning kayo dyan, higupin na ninyo Xanthone Gold Coffee Mix. Paandara din yung Radyo Mino din sa programang
1: lanog-lanog.
0: Bullseye.
1: Oo, lanog-lanog yun,
0: no? Pakos gini, ha?
1: Ayun, tagu-eskwarto.
0: Para kayo yung mga silingan ng mga chismosa, mga katropa. Sila na ang mo relay aning mga impormasyon.
1: Ay, ang libakon.
0: Hindi po, pwede kayo nila i-greet. Good morning sa kwan, chismosa nga silingan.
1: Ano mo doon ang mga kinaiya sa chismosa daw? Para daw mapugos ni mo siya papaminaw sa imong chismis, imong libakon kada adlaw.
0: Mauba.
1: Muna itong libakon sila para maminaw
0: para
1: sila sa
0: maminaw sila. Magkapis ako katropang Prof. Marbs kay kanang kahigupon ako sa kuwang kapi. Kanang humot na kaayo dari nga say.
1: Nagapangaway na, no?
0: Nagapangaway, kanang panguhit na bitaw katropang Prof. Marbs.
1: Igupan ako dari. Hoy, hoy, hoy.
0: Kahigupon, kadali lang yun, mga katropa. Kadali lang yun.
1: Wala nagahigup si katropang Jubit sa iyang kapi, si Sir Arnold Altivo. Good morning po, Sir M. Hoy. Timbaya, Sir Arnold.
0: Okay, good morning, Sir Arnold. Katropang Prof, gusto na ko ipadungog sa ilaha ang ang tingog sa kanang maghigop sa lami nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix, para maibog po sila diha.
1: Maibog po mo diha, no? Murag ka ng...
0: Murag sabaw. Murag naghigop pag sabaw nga, bisayang manok kita. Anong grabe feel na feel.
1: Pila katuig nga, kahigop pag sabaw sa bisayang manok. Bitaw. Ayaw mo imagine nga, ayaw mo pag-imagine nga naghihigop ug sabaw sa katropang Jubit, ha?
0: Kape ni Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa, para mas okay amo ang discussion ni katropang Prof. Marbs. Katropang Prof. Marbs, derita karod, no? Kay hugot daw nga kining pagpatrolya, no, diri sa may esplanad, gimando karon sa konseho kay naamang ginahitabo recently nga pagpangawat. Ngano di ay ni katropang Prof. Marbs, unsa bagid ang tumong karon sa tuang Davao City Council, nganong niabot sila sa ingon ani nga tumong?
1: Actually kining esplanad nato alang sa kasayuran sa ato mga kaigsoonan nga naminaw kay, except aning esplanad diya sa may Bago Playa kay fully operational naman yun, ha. Kining esplanad diya sa may Bukana, no, utlanan sa Davao River o Davao Gulf, no. Gipanindot na siya, no? Kaniadto kanang lugar diya, slam diyo na kayo kanang wa di ka kitag kanang semento, poro diyo na glapok diya, kada plin mo sa dagat, din Bukana diyo, in short, no? Ganghaan sa sapa paingon sa dagat, mga katropa. Karon because of kanana natin mga picture, no? Because of project sa DPWH og Department of Tourism, ilang gigahinan og pondo aron mapanindot po ng lugar diya na pita, no? Gisiminto, gibutan og riprap, gibutan og parke-parke. As of this moment, actually wala pa na siya fully operational, no? Wala pa na siya nagamit,
0: wala
1: pa giabrihan. I don't know kung sirado ba, but for sure abri pa na siya, no, kinasudlan man. Ang nahitabo ani mga katropa, no, tungod ani mga kaigsoonan nato nga buto na sino
0: ano ani ni sila kana, no? Mga
1: scavengers
0: na dili na
1: bakal bote di
0: mga dili maguta sure kung kinsa ang mga nag
1: sorry lao sinsya sa tumaka kaigsoonan nga mga tarong nga mga scavengers, ha?
0: Pero na maguyuban nga kanang sakyan bitaw ang panahon katropang Prof. Marbs, pagtanaw uy wala
1: way bantay
0: kini tura nay bakal
1: may bakal.
0: Ato ning at ano ba kaning tigion ba?
1: Di ako, ha? Sorry sa ano, ha? Kaning mga tinuod ng mga bukip buti bakal, no, kaning mga kaigsoonan nato nga nagasuri-suroy, wala na sila ga pangawat, tarong din ila, ha, mamalit na sila. Pero kaning siguro, ha, sorry sa word, na kaning mga naibisyo, no, tungod kay wa ikapalit og bisyo ang imong mga awat og bakal diri, libre of ato ning pangawat niya, baligya nato para natay ikapalit og bisyo. Most likely mo ning mga hinungdan na diha, no. Bakal mo gudang ibabaw anak katropang Jubit, napay mga aluminum anak diha,
0: yes.
1: And then kanang foundation anang mga sa taw na kanang murag path
0: ang tatag kanang murag utara bulak
1: Mga siminto na siya, gipang tiltil nila ng mga tropa o gipang kuang bakal. No, wala ta kabalo ko, ila ba nang gibaligya o giunsa nila ang bakal. Basta na itabo ani mga katropa, gipang ikawat tanggal, nila. Gipang kawat ang mga bakal, di ba? Mm-hmm. Kasayang, kwarta na to na, wapa na to na, napahimuslan mga katropa, gipang guba na, no? Wapay labot niya ang vandalism katropang Jivit, no? Napuno pong vandal, no? Ang atong isplanad sa kanindot sa lugar mga katropa, gidaot-daot lang, no? Mm-hmm. But, no, di pa na to, siguro, ang rason na kay wapay bantay, no? Nagtuupo siguro ang mga kawatan, ba? Ah, gipasagda na siguro sa gobyerno, wa magibantayan. Muna karon ang panawagan sa atong city council, mm-hmm, no? Tanang mga parang guy nga nahisakop anang dapita, dapat doon ay mga surveillance or pagpatrolya ngayon matag gabi.
0: Actually, katropang Prof. Marbs, na may mga surveillance camera ning ato ang esplanade, no? Oh. Di lang ko sure kung dari sa kaning ginahimo pa karon kung nagbutang na ba sila. Actually, it's under Public Safety and Security Office sa PSSO ng mga surveillance cameras na to. But karon mga katropa, no, ang mismo si Davao City Councilor Jessica Cookie Bungguya, no, ang chair sa Committee on Public Works, nag-duso kini o resolusyon, no, na nga naghangyo sa Barangay Tanods mga katropa. Actually, sa tibuok ano na ni katropang Prof. Marms, 182 barangays diri sa Davao City na, dili na lang sa kaning barangay nga affected mga katropa, no, nga mihangyo siya, no, nga regularly i-monitor, mag-patrol mga katropa aron nga malikayan nga makawata na nga tuang government properties, mm-hmm, no? Or baka ha, magbandal-bandal kini mga kabatan-unan, gawgawan, unsa pa na diha nga mga klase sa mga
1: mga malaway nga buluhaton.
0: Na nakatropa Prof. Marv sa mga public places, na yung mga gahimo o mga dili maayo nga mga kanabitaw. No? So, isa na sa mga reason why ginastrengthen nila ang pagpatrol o pag-survey or kining surveillance mga katropa. Aron nga malikayan ang pagpangawat sa tuang mga government properties. Mm-hmm. And gani katropang Prof. Marbs, matod pa ni Bungguyan, nga ang mga barangay tanod kuno magsilbi sila as communities frontline force, no? Sila, so sila ang una, mga kinilabi na kaya itong mga barangay tanod, mga barangay auxiliaries, mga katropa, sila itong frontline force. Sila may una, sila may naagid sa ground mga katropa. Sila itong unang protector, kumbaga katropang Prof. Marius, no?
1: Actually, dili lang sa mga esplanads, katropang Jovit, no? Subayan rin ninyo ng coastal road Rojas, paingon diya sa may Santa Ana. Ang mga barbed wire nga gipangbutang di sa coral,
0: gipangkawat lang,
1: no? Ang mga cyclone wire gipangguba sa atong mga kaigsuonan, no? And I hope nga ma-address ni siya, di especially sa mga barangay, no, kay sila may nadjudiha, no, ilaman ang gisakupan. Siya ron nila ma-monitor diha, no. Sayang kayo, gibayaran nato na, it's a taxpayers'
0: money yan.
1: Ipanindot nato, migahintag budget gikan sa buhis at mga tao para mapanindot ang atong coastal area, no, ma-prevent nato tong mga sa mahitabo diha, no. At least nindot ang atong lugar, but ang nahitabo karon gipangkawat naman hinuon.
0: Ang kuan ani katropang Prof. Marbs, aside ba sa pagbutang o kining dugang ang mga forces, kining mag-survey, mag-monitor, unsa pa bay kuan ani kung naay madakpan katropang Prof. Marbs,
1: kana,
0: no,
1: problema diha,
0: apil,
1: no,
0: man ni sa ilahang local apil man ni sa tuang local ordinance mga katropa, actually naay nag-impose og penalty, naay fines, naay community service mga katropa. And ang worst katropang Prof. Marbs, kanay magpagahi gid ni sila mga katropa, ha, para makabalo lang ta, no, for the information of everybody lang. Kung masapon mga katropa, ang pinaka worst na pwede impose katropang Prof. Marbs is kanang up to 30 days nga pagkapriso mga katropa. Kala nyo, ha?
1: But ang question diya katropang Jovi, what if minor ang involved?
0: Oh, yun lang.
1: Kana abda kong pangutang na diya.
0: Kaya sa atong na-observe karon, mostly ang mga nag-una-una o mga ingunana, ano lang, ha, in fairness sa mga batanon nga napadako og tarong, ha, pero katong mga batanon nga bugoy og bugay gyud kaayo katropa. Way kabut nga ang kabugoy og kabugay.
1: Siguro i-appeal din siguro, I don't know, di pa man ato nabasa ang sa resolution ni Councilor Bungguyan, no, dapat ay panubagon ang ginikanan ng mga bata, ha. The same as unsa mang krimen ilang mabuhat, but mo po lang ipahamtang nato.
0: Oo, unsa ba ang kung mga kabataan, excuse me, nabusog ko sa to ang ano ba. Kung mga kabataan ang involved, no, unsa kahapoy possibility, siguro kung nai-impose nga nai-impose katropang Prof. Marbs, most probably kaning mga penalty or fines lang or community service kung mga kabataan. And siguro, o pwede raman community service, katanan ng mga vandals dari sa Davao City,
1: Libiohan,
0: ipa-erase sa ilaha.
1: Like for example, puti ang color sa wall. Yagi pinturahan lag itom, no? Ipa-erase sila gamit ang kanang kanang sa Q-tex nga.
0: Q-tex nga kanang
1: brush. Bitaw. Ingana, no? Kung tama tong kaingon ni Katropang Jubit, kung unsa ang mga salaod ilang nabuhat, no? Like for example, nagbandal-bandal sila, sila pud ang isip silot sila ang maglimpyo.
0: Oo. No? Tapos dili lang pud ka to, dapat kaan gyud laruson gyud nila Katropang Prof Marbs. Actually, sa tinuod lang na natay mga balaod manggod, natay mga ordinances diri sa Davao City. Actually dili lang sa Davao City, sa tibuok Pilipinas mga katropa. Kabalo lang, kabalo mo unsa problema nga nung daghan gihapon nagasupak sa tuang balaod, kay walay ngipon katropang Prof Mars.
1: Ang problema po sa execution, di nila masabtan ang balaod. Mahadlok sila mag-implement.
0: Oo. Ani man gud ni kung wala man gud ngipon. Actually kung dili mahadlok ang tao, no, sa posibleng resulta or consequence lang action, buhaton na nila balik-balik mga katropa. Kung dili sila matubuan og kahadlok nga kung buhaton ako ni mamay muso. Ana ba kung buhaton ako ni kuan gud mirisig jug ko. Maano jug ko kanang mag-antos jug ko. Diba? So wala kahadlok manggod katropang. Wala man na. Kuan na tik-atik ra man ang kandra.
1: Ana man katropang Jubit daw. Ang mali nga balik-balik og buhat sa kadugayan mahimong tama sila
0: yes,
1: para naaw.
0: So para sila wala man sila gibadlong or kung gibadlong man but ano ra gihapon kanang dili kayo bugat ang punishment mga katropa.
1: Mabalik-balikon
0: gina nila. Mura gud gyapon kanang pag matuto ta og bata katropang Prof Marbs, di ba? Reward and punishment system. No, pag mubuhat og maayo ang bata, taga na tog reward. Pero pag mubuhat og di maayo ang bata, as in siyempre, punish nga punish gud mga katropa, di nang tap haura nga punish. Punishment gyud, maganin punishment to. So siguro at some point isa na sa ko nakita katropang my point of view ha. Mo na ko nakita ang kakulangan sa tua isip mga ginikanan no sa or sa baka sa community na maghatag og kahadlok sa mga kabataan karon. Isog na gyud sila mga katropa, di na basta-basta.
1: Hawd pagbalaon.
0: Hawd pagbalaon ikaw pa.
1: Dala pa nag birth certificate.
0: Ignan pa ka nga excuse me.
1: Minor ko.
0: Dili ko nimo pwede nga niyon kay pwede ko mo ano say mo pasakag kaso.
1: Di ba?
0: Wa na, nahadlok.
1: Ipos pa ka sa social media.
0: Ang atong mga maestra in town, wa na. Sa una, ang estudyante mo kurog sa maestra. Karon ang maestra na mo kurog sa estudyante.
1: Ito, no? Ang dili lang din sa atong society, ang pulis tong una.
0: Karon, sa una, di, makita kag pulis, mahadlok jug ka, mudagan gid mga kabataan. Dakpon ta, dakpon. Karon, ano, pakiuhan pa ang mga police.
1: Dirty finger pa
0: mga katropa. Pasensya sa word ha. Dirty finger pa. Mag-middle finger pa ang mga kabataan sa mga police na to. Wala na yung respeto ba mostly sa mga kabataan karon? Ang mutmang si tawag ay sila? Gen Alpha?
1: Gen Z.
0: Diba Gen Z? Nanay, Gen Alpha karon.
1: Alpha ka ng mga kaedad sa imong...
0: Mga... Nanay mo na ka ng Gen Z.
1: Gen Z. Nanay
0: mga Gen Z. Nga di ka masa. Hinuon ka tropang Prof Marbs, matod pa no, naman dog yung mga CCTVs na makatabang.
1: Actually, muna pinakanindot, no? Dapat, dili lang isa ka, o sa lang ka CCTV
0: area,
1: ang install niya, no? As much as possible, mas daghan, no? And then, dili lang katong CCTV na
0: for compliance lang,
1: and then ang accomplishment after pa, no? Dito lang sa prevention, dili sa... usually magod ang CCTV.
0: Ang role sa CCTV katropang Prof Marbs, nakita nato is effective lang siya
1: pang
0: sa
1: reels.
0: Nakaroon. Muna nang ginagamit ko pang reels, kaya itong i-capture ang nilahang mga moments sa inline. pang reels dayon, paibog social media. Anyway, ang CCTV makatabang siya but not to prevent.
1: Crime solution.
0: Yes. Though, makatabang siya, no? Sa kanabitong after crime solution.
1: Ito sa prevention.
0: Maka-assist siya sa investigation. Pwede siya maging evidence, no? But sa prevention, at some point, dili gid makatabang CCTV. Ang makatabang gid sa prevention, kung naagyoy visibility sa tuang mga enforcers.
1: Siguro actually ang visibility abe nabulon ako. Visibility mm-hmm. sa mga CCTV di at mas siguro makaano siya.
0: Makatabang siya.
1: Oh, nay ano nay
0: na impact, na impact gamay.
1: Na nay pagduwa-duwa marugog sa ano sa South Korea katropang Jubit. Ang tao dito madlok ng commit of crime because of halos kada kanto na CCTV. No,
0: although, okay lang unta katropang Prof. Mars kung ang CCTV is well monitored na. Oy, turan, ako'y nakita. Tapos minutes lang, nana na yun nag-atong.
1: 5 minutes response.
0: Ano ba, 3 minutes response time. Okay lang yun, Ana. Ang problema.
1: Ang operator CCTV, ah, ba na lang, ay, record na lang.
0: Ay, record lang na diha kay pangitaon na ng bata, Ana. Or baka ha, wala nagbantay. Tapos saka lang dayon i-check nga nahitabo na nabalaan na no
1: kung damage wala, na naguba
0: kung wala na ibalaan di pa matanaw So na yung mga inuna na nga mga instances siguro effective ang CCTV pag well monitored and correct. Once nga well monitored siya once nakitaan nga na yung mga nagahimog di mao diretso ang response kana effective siya ang mahimong prevent kanang kanabitong preventive tool na dili makahimog dauta ng mga tao.
1: Actually, muna ikula sa kung ano sa mga, I don't know kung na-part na sa CCTV ordinance sa atong dakwen sa Davao, na ang tanang CCTV, 24 hours, kung unsa ka 24 hours nga nakamonitor ang CCTV, siguro ang operator, the same as 24 hours po siya na nakamonitor.
0: Yes.
1: No? Ma-prevent na to ang unsa mang mga untowards incident na may tabo niya tungkod kay action pala, nag-action pala.
0: Action pala, duol. Oh, duol pala. Naana din nirresponde.
1: Oh, monitor na yung radio. Oh, yeah.
0: Kasi kung nakaradyo ba, o, kanang naadya doon sa imuhang area.
1: Nakasalina siyang pink. Nakasuot siyang blue nga short pant. No, ana ba?
0: Or kanang diretso da yun ang pag-emit, pag-transfer bitaw sa picture. For example, na screenshot da yun tong from the CCTV, na screenshot tong mu-attempt o gawat. Diretso da yun transmit dito sa katong dool sa area. Pagtanaw, o, identified na niya. Diretso da yun, di ba? So, okay lang ta ko ingon anak ka
1: sa prevention yun ta mas
0: pas-pas. Yes, prevention yun mga katropa. Pero katropang Prof. Marbs, kung mag-storya daw tag prevention, ma-prevent daw siya kung mismo ang ginikanan amo matuto.
1: Pero ang ginikanan mismo, nay time mag-matuto siya mga anak.
0: So, ang ginikanan niya, mo po'y badlongon.
1: Mo po'y badlongon ang ilang mga ina ang ginikanan. Oh, good, no? Nahin mo na ng social issue, social problem na sa itong katilingban.
0: Ang bata maglatagaw in town kay wala natarong atiman sa ginikanan kay utropod.
1: Ang inahan dito nagtungits nagsabriha.
0: Nag-inom.
1: Nag-inom.
0: Ya, mo lagi na no ang
1: nasa family
0: din. Yes, kanang sometimes mga katropa ang action sa tuwang mga kabataan is a reflection kung unsa musulod sa inyong panimalay. Mo na siya. Sometimes ha dili mo kumingon kay na magiuban bata nga magbuot gyud silang gusto, no? Tungod sa nakapalibot ng mga barkada. No, bisag unsa og matuto sa ginikanan, napoy ingon ana katropang Prof. Marbs, bisag matuto sa ginikanan, magbuot gyud og iya ha. Pero yun nga, siguro kung mas focusan pag yod, no, ang pagtudlo, ang pagmatuto. Dili man perfect tanan ginikanan, but however, makaingon ta.
1: Nay effort.
0: No nga matabangan ang mga kabataan. Kay ang mga bata karon mga katropa mo, makatuo pa bata sa giingon ni Jose Rizal katropang Prof. Marbs. Oh, mga kabataan ang pag-asa ng bayan.
1: Unsa on man kay kana sila kana mga presidente nato, mo na mga kabataan kani adto. Naway pag-asa natong bayan. Kana mo sina to mga congressman
0: nato. Naging pag-asa ba natin sila?
1: Pag-asa sa bulsa.
0: Bitaw no, gani mga katropa. I don't know ha, depende lang gina siya sa pag
1: sa kagalingon
0: nila. Sa pagmatuto na to mga katropa sa mga kabataan kasi dili man sila maabot siguro sa inyong nana nga point kung wala sila napasagdan. 'Di ba? Nga kana mangawal, magbandal-bandal diha. Kay so far sa kuwang nabalang katropang Prof. Marbs, based lang po sa to mga observation, ang mga bata nga maghimog ingon na is kulang sa pansin. And kana unsa kaha ang rason nganong kulang sila sa pansin? Pansin ba sa ginikanan? Kulang ba sa pansin sa unsa ba diha?
1: Pa si Kapitan Ulan-Ulan, ibalik daw ang latigo.
0: Ay, balik ang latigo no sa mga kabataan.
1: Lumot pa jud sa to, ikog sa pagi pa jud ang Bunal, diba?
0: Nako, wala na. Natay mga balaod karon na nag...
1: Dapatan pa lang ni mo. Istoryahan pa lang ni mo, wala na.
0: Oo, na yung mga balaod karon manggod. Ang problema manggod is na yung mga balaod nga muprotekta no, sa mga ingon-ana nga mga panghitabo mga katropa. Actually, nindot ang tumong sa balaod. Pero kay ang mga kabataan, siguro nagsalig, uy, na yung balaod. Untouchable ta.
1: Untouchable. Yeah. tama, yun ni Senador Pangilinan, tama ang purpose sa balaod, no?
0: Mm-hmm.
1: But ang pangutan, na, balik na to kay Senador Pangilinan, nga naman inyong giaprubahan na, nga naman ay kulang, naman ay mga loopholes diha sa pagkatuman. O na diha, wala tayo rehab center sa matag LGU, mm-hmm. Wala kinanglan. Ang mahitabo, pasagda na lang mga bata, mga kahimog crime, di ba?
0: Muna
1: dapat gayo. Ang huna-una mong good ni Senator Pangilinan is accomplishment lang. No? Wala siya kabalo, paunsa na siya i-implement.
0: Yes,
1: no? Although naman siya sa legislative, pero dapat, before ni mo giaprubahan na siya nga balaod, before ni mo nagidusok nga balaod, imo sang gisiguro kung ang mga LGU andam na ba nga magpatuman.
0: Actually, ang uban ng mga LGU, no, dili gid prepared ka tropa Prof. Marks. Walay mga rehabilitation centers.
1: Ang Davao gani, naagani ta, pero
0: naata, sa Gapon. Pero kulang gihapon mga katropa ha, diba? Sa kadaghag CICL. No, actually naay katong bahay Pag-asa.
1: Nasa may bangkeruhan. Sa,
0: o nga ginaano karon, gina-plaster karon.
1: Wala ni Pag-asa.
0: Para sa mga kabataan nga in conflict with the law.
1: CCL.
0: Actually, ano man ang tawag sila na, children in conflict with the law. No, katong mga kabataan nga nakahimo og salaon.
1: Ano ang problema diha, no? Ang pulis hadlok mo implement kim hadlok sila balikan, makasuhan, mm-hmm. Di ba? Dapat daw itong yan sa DSWD. Pila rapong
0: kaya gani, walang problema katropang Prof. Marbs. Natay balaod to impose, mm-hmm. But dili siya ma-impose properly. Tungod kay naapoy balaod, namupugong.
1: Mukontradict
0: ang contradict mga balaod. Katropa. Kaya, nalibog na tan. Anyway, mga katropa mo, ano, ang atuang paningkamot sa tuang Davao City Council karon para mas malesen kining mga crimes, no? Kining mga pangit nga mga buluhat, mga gipangbuhat sa ito mga kabataan rin mga katropa. Dili mapunta ka ingon, no? 100% mga bata ang naghimo ani. Kaya somehow, most probably, naman po, siguro na ay possibility katropang Prof. Marbs nga due to panginahanglan yun, mahimo ginagingon ani ang mga adult.
1: Bisyo.
0: Pero yun nga mga katropa, at least ang importante karon naghimo sila og mga pamaagi nga ma-prevent kini katropang Prof. Marbs. No, pinaagi sa pagpahugot, sa pagpatrolya, o kining pag-survey, no? Surveillance dari sa mga naisgutan nga apektado aning mga pagpangawat or recent nga mga pagpangawat dari sa syudad, mga katropa. Alas 7:38 sa buntag, kapaspas sa oras, mga katropa. Oy, sa tuwang pagbalik ha, basahon nato na inyong mga greetings, mga katropa, inyong mga komento, reaction, opinion sa tuwang naisgutan karong adlawa. And of course, ang atuang dugang pangisgutanan katropang Prof. Marbs, kumapas pa na ito nino, matod pa daw sa mga human rights group, no, gusto nila nga ipabasura ang Anti-Terrorism Act. Ngano ka ha? Unsa kahay rason nga ibasura?
1: Mukhang guilty.
0: Oo, ngano kaya mga katropa? Sa ito na isgutan sa unahan, and of course, sa tuang Today in History, sa tuang pagbalik human lamang sa pipila ka pahinomdom, standby katropa. Alas 7:39.
2: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
4: Kaklarek sana.
8: Exciting.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM.
12: Kaklarek sana.
8: Exciting!
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.

0: aktibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
1: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santhon Vitamin C.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold ba?
3: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
4: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crap Gold na ta.
5: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state of the art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
6: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kita'y gilove.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Bullseye!
14: Bullseye!
15: Alas 7:48 sa buntag, mga katropa, balik na sa itong pagpanaguban-uban, Bullseye Weekend Edition.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Good morning po, katropang sa'yo, Sir Marvin. Matod pa ni katropang Arnold Altivo. Good morning, my lovely princess Juvet Espanyol pa. May paganyan ka ha. Hope you're doing fine today. Energetic. Your smile always makes me energetic every day. Keep safe and healthy always. God bless.
16: Makabuhi og patay?
15: Makabuhi og kanang patay.
16: Na patay nga paglaom.
15: Katropang Prof. Marv. Ayan, daghang salamat katropang Arnold Altivo, no. Alas 7:48 sa buntag, katropang Prof. Marv. Paspas kayo ang oras, no. Muraga, nagtanong ko ganina, muraga piki na manggigayo ning orasan ni. But anyway, mga katropa, ito nihisgutan katropang Prof. Marv. Siguro, unsa bagyo ang tumong?
16: Short lang,
15: ka ng explanation. Unsa dyan ang tumong aning mga human rights group, katropang Prof. Marv?
16: Specifically, yung human rights group nga karapatan.
15: Yes, oo.
16: Okay. Ilan naman ta, kinsaning karapatan, no? Muna sila ang dunay karapatan, no? Actually, ilang giduso karon na ipabasura ang Anti-Terrorism Act, no? Unsa man yung Anti-Terrorism Act, katropang Juvet? Giduso ni siya sa atong gobyerno, sa atong mga babalaon, para protektahan ang atong interest, no? Ang interest sa atong nasod, batok sa mga terorista, no? Terrorism gani, anti-terrorism. But, according sa human rights group, no? Actually, kaning human rights group nga karapatan, gina-connect ni sila nga to sa leftist, no?
15: Yes. Baga, ang kini siya nga grupo, mga katropa, ginatawa

0: nilang may nag-provide
1: legal front
0: support
1: ng
0: yes.
1: CPP and PNDF. Mm-hmm. No? In short, kalaban yun nila ang gobyerno. Gina-atake yun nila ang gobyerno. Kalaban yun nila ang armadong kusog. No? Mm-hmm. Muna siya, mga katropa. Sumala pa sa karapatan katropang Jubit na sa 6 years na daw nga ginapatungman ang Anti-Terrorism Act din sa atong nasod, nakatala na daw sila og 256 ka mga nahimong biktima, no? Paunsa ba nahimong biktima? Ang ila ginadetalye nila kanang illegal nga pag-aresto, red tagging, pag tumutomo og mga kaso para mapasangin lang og kaso og daghan pa, no? Mani mga ang mga rason, no? But in fairness po sa atong gobyerno, in fairness sa atong armadong kusog, ang tumura mang gyud sa pagduso niining Anti-Terrorism Act aron maundang na ang kining kalihukan sa mga teroristang grupo in which ginailan nila karon as terrorist group ang CPP and PNDF, no? Na may declaration kana ang Amerika, mga katropa, nga ang New People's Army usa sa mga teroristang grupo in which gina-assert po na sa mga human rights group, no, sa mga legal front sa CPP and PA dinhi sa atong nasod nga dili sila terorista, no. Mm-hmm. And then in which ang tumong aning Anti-Terrorism Act siyempre ang pagpitol sa mga teroristang buhat sa CPP and PA dinhi sa atong nasod, no. Mao ni ang rason, mga katropa.
0: Ayan, so at least katropang Prof. Mars, maklaro sa ilahan, no, kung unsay tumong sa tuang balaod.
1: Atong balaod.
0: Oo, pero nganong babagan gihapon.
1: Siyempre, ilang interes man po ang maiguan niya. Ang atong pangutan, Andre Katopang Jubit, ang interes sa mga tao, no, ang katawan. Kung sa ba inyong nakita sa Anti-Terrorism Act, nakaayo ba kini kanato or nakatabang ba kanato or do na bay dotang ipikto kanato, wala to pangutanon. Dili ta magpangutana, dili ta mo base sa testimonya sa usa ka grupo nga suko sa gobyerno, di ba? Mahimong one-sided na atong story o mahimong one-sided ang claim, no? Dapat atong pangutanon din ni ang tao mismo nga naapektuhan aning Anti-Terrorism Act, no? Kung tinuod ba gyud nga naabuso sila, na biktima sila, eh, sige ro, manay panahon nga atong ipabasura. Pero kung nagustuhan sa katawhan ang balaod, anong iyatong ipabasura, di ba?
0: Ayan, oh. Alas 7:52 sa morning, katropang Prof. Marms. Medyo pinaspasay dyan itong explanation, no, kay Moraga. Ang atong oras, dili na gid mag-igo, mga katropa. But anyway, no, dili gihapon na ito tiwason. Hantod siya dili na ito mapaabot karon sa tuwang, mga katropa, itong Today in History.
1: Right, ang atong Today in History karong adlaw, mga katropa, Hulyo 5 nitong 1992, giabrihan ni kanhi Presidente Ramos, no, ang duha ka mga Malacañang extension offices nga nimutang sa may Cebu ug Davao. Kaya ito manggod, no, pag-ingon ka ang sentro sa gobyerno na radyo sa Manila, no, sa Malacañang, sa Metro Manila. But para daw ma-address, no, ang panginahanglanon pod sa mga probinsya, especially sa Visayas ug Mindanao, dunay duha ka mga extension office nga giabrihan si kanhi Presidente Ramos, particular sa Cebu ug dinhi sa Davao, no? Nasa kita katawag karon nga Malacañang of the South, Malacañang of in Visayas, kanang sa mga katropa para usab, no, ang ato makaigsuonan diring dapita, dili po sila.
0: Dali daw ma-reach.
1: Oh, dali ma-reach, no. Hindi mo gud ni linya sa telepono nga cannot be reach. Bitaw kani, mas madali siya, mapaabsan ni siya mga katropa ug mahato ang serbisyo ngadto sa ato mga kaigsuonan, no.
0: Ayan, so karon pa pug ko kabaluan ni ba.
1: Abinot nato, no, ang Malacañang na radyo sa Manila.
0: Nara sa Manila, no?
1: Gimuan din diri. Pero ang akong gipangita, asa diri sa Davao.
0: Asa sa Davao.
1: Kaya kanito panahon
0: ni... Or naa pa ba gihapon ni? Naa pa ba ng buildingan ni?
1: Kaya kanito panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kanang kaning Panakan, no? Kanang DPWH na sa may Panakan, muna ang gitawag nila nga Malacañang of the South.
0: Oh.
1: Asa Cebu, kay naaman sa may Osminia. Sa itong lugar, ha? No, nasa Cebu, no? Yun, no? Sa Cebu. Sa may... The also Bureau of Custom Office sa Port of Cebu.
0: Yeah. Oh, so na adi ay I don't know, may gani, no, kay sa karon wala nagigamit katropang Prof. Mars.
1: Oo.
0: Pero wala or wala gi
1: siguro, wala pa na maximize. Nagamit I think sa panahon ni
0: sa
1: Ramos.
0: Sa kanon nga panahon.
1: Sa kanon nga panahon.
0: Pero karon wala na.
1: Gani itong panahon ni kani Presidente Duterte, do na sila ika nang gitawag nga murag acting as deputy president.
0: Sa matag kining Malacañang.
1: Malacañang kay sa Visayas dati kay si ano man si katong papa ni ano god, papa ni asawa ni Ice Sigira, si Dinyo, di ba siya ang murag as vice as assistant for the president in Cebu. Visayas.
0: Visayas. So parang nagyapon siya murag OIC sa matag Malacañang outside Manila.
1: Outside Manila. Mura siya ang little president.
0: Second and third president. Anyway, mga katropa, ang ato ang ikaduhang nga today in history.
1: Karong adlaw, katropang Jupit, ay napamilyar kanina. 1946, actually, karon na po kabalo. Gipaila-ila sa publiko ni atong July 5, 1946, ang bikini.
0: Ano
1: yung paborito ni katropang Royce?
0: Ano yung paborito ni katropang Royce? Ganahan ka ni, di ba? Ang bikining itim.
1: Kaya ito nga, ang ako po tanong katropang Jupit, ni atong July 5, before pa ang July 5, 1946, unsay tawag nila ana?
0: Oo, unsay tawag ana? Unsay suot ana nga mga panahon?
1: Mga panahon na. Siguro na itong underwear na term, no? But ang word nga bikini, okay, gina-accept naman ano, ginasuot magani sa mga Miss Universe.
0: Yes, oo,
1: oh, diba?
0: Naka-bikini type na.
1: Maligo ang dagat.
0: Two-piece na, naka-two-piece swimsuit na.
1: Kaya karaan katong ano man, katong one-piece.
0: Katong ano, parang matambunan ang tiyan sa
1: tiyan.
0: One piece. Kaya
1: ang
0: two-piece manggod,
1: ang,
0: ang two-piece manggod is exposed ang tiyan.
1: Oh, as in, duha ka piece
0: talaga. Two pieces na saplot.
1: July 5, 1946, di siya gipailaila sa publiko. Pinagi sa usa ka French designer nga si Louis Rerd. Ano siya pangalan, no? Gipailaila niya ang daring two-piece swimsuit sa usa ka event, no, gitawag ni usa ka popular swimming pool dito sa may Parisian. Ang nagsuot ni ang sugar na si Michelin Bernardini, usa ni siya ka model og usa
0: ka pinakauna nga ni suot og bikini ka tropa mo.
1: Karon makita nato sa mga TikTok, no, nagasuot nag bikini ang ato mga kaigsoonan.
0: Sa una ginataguan gid nakatropang Prof Marbs, karon wala na, exposed na talaga.
1: Right, mo na atong today in history karong adlaw, July 5, manayang tuig, manayang dapit din sa atong nasod o sa tibuok kalibutan.
0: Ayan mga katropa, alas 7:57 na sa buntag.
2: Bullseye!
0: Wala lang kita igong oras katropang Prof Marbs. Kapas-pas sa oras mga katropa. Sa tinuod lang, gusto pagid kami magpadayon. Pero mga katropang oras, dili na ato panahon, di na mag-igo. Matod pa ni katropang Alan Abay.
1: Atong musunod nga programa, nana si, kasi itong next na ito nga si DJ.
0: Na ba si katropang DJ Sexy Sassy? Wala pa siya karon. Nag-out of town ata siya. Kaya na pa siya yung mga giasikaso. Sige lang, kay na may mga musunod nga mga music mga katropa. Sa to ang exciting Sunday. Musunod na tangin ninyo og unya pod sa udto mga katropa nyo makauban si katropang Andorina Causon
1: o katropang Marvin Ivano.
0: Yes, sa tong small but terrible diri sa XFM Davao. Og sa alang sa dugang mga updates katropang Prof Marbs og mga balita nga ihatod diha kaninyo mga katropa. Tangin na ninyo og mga nindot nga mga musika. Grabe. Music mga katropa. Hantod unyang hapon diri sa XFM. At tangina ninyo mga katropa, salamat kay sa tanang nakigduyog sa tuang programa karon, sa mga katropa nato nga nakiguban sa tuang Facebook Live og sa mga katropa nato nga naminaw silang tagsa ka mga karadyohan karon pinagi sa dial sa inyong radyo 89.1 XFM Davao. Mga katropa, napaka-greetings katropang Prof. Marm sa mga katropa nato di ha?
1: Oy, amo aray no, sa mga nag-eskwila di sa kolehiyo, no? I think tibok nasun, no? So good na ang first semester, good luck sa ato mga estudyante.
0: Ayan. Uy, good luck. Ako pa, I'm looking forward ko katropang Prof. Marms na makasugod po kong first semester puhon-puhon. Naba to dira sa NU?
1: Sa amo ah?
0: Katong NU, katong sa ano, parang RMC
1: di, ano
0: lang
1: ata. Ka, kaning, masteral na lang ka kay ano naman ka, highest naman ka imong stage.
0: Mag ano man ta, dito magita sa lisod ka tropang Prof. Marbs. Kanang, gusto dyan na ako kanang sunugo na kong kilay. Ilas kayo. Sabi ta, puhon, no? Puhon-puhon kong tugutan ta sa Ginoo mga katropa. Anyway, mga katropa, hadagang salamat. Og sa mga katropa na tudihan, no, nga kinibitaw nga gusto pa og mga dugang impormasyon, mga katropa, mga balita gihapon nga among ihato diha kaninyo. Bisitaha lamang ninyo mga katropa nga ito ang Facebook pages diri sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ang atong Centro Media Facebook page o atong YouTube channel mga katropa ang Katropa Digital. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Professor Marvin Pineda.
0: Inyong katropa, ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol sa programang
2: Osay!
0: Kamatuuran ang sandigan. Sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.

0: It's 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The Secret of Health.
8: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog.